0: nyanama bonu yana ndiandro kawde hatoro dior wayamana de chema super oscopal dewlar fal osco fal dio araska super awin super lar super fal o dio indi super lar araska dio welcome assalamu alaikum
1: aminu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alan gorobay
0: araka ndo ndo tkelia
1: ngure de kelewa sele ndanjira kelewa
0: kelewa sele ya banata ba
1: namara kamri adi nay kakar lisana kelala
0: ngai
1: ar zoro ngala tamande alalir ndendele ngu hirngu asudu
0: amin ya rabbi
1: ala kamande lem dia hapu ya ala nda tiri himanda ndaro dia burzum dia sam makpalo wa yo
0: amin ya rabbi
1: proto lekin ala sindimi itarakter do lisana ira atrena am qur'an de kuma baran zanna bo maso baran de do kabana ale gudi oso kam kanu yo so 14 sam maso ade sam matera atkena ya otiri na de ritara danga kollo na ngoli manna ar ba shi ga wugo da ni kurama ne nem giri la le nem ya maso awala ari unga wor sam maso ada da ko ni ada ma himma ma na do ma de giri ma ni ma ka kollo de fatan gulani ma misala tara na ya nam nya awa giri kure ya guli mi ko angwa windo aruma ar go char taka gulbe pana aroma singal gude an ge dingi shram ge tara nar gulli ma asuji tro ba tare mana ne min ma arka tangin kuma war kala yin be 1984 malum la nya mure suna da wuro awe yin jiri ka anda aji a kanuri yo kanuri a awe riunga wa tande da ba ande ba bala ma kanuri riunga wa ma sai ri fu da are ma da yiri ki amma gulinga wuro jin gulinga wuro jin are yin samma ciri ko zuba na rajo uru anda uru ne kan rin mi uru kunni shiro da uru waltin na taran gujin we want kenya bin shiro uru gujin ade la har shiro ida da aruma tilo india ke dio u ara tulur usla armi wara ofu abua ato ano isai isi asa asato iteni iri ade la samma uru jengiri wi ade la samma chiri chot bulandar bolion uru ndara le ni min gulinga da shi yanga tin ebe ki na da ana maga olo okolo ko I am going to Lucas Montreal lane
0: are nyine mai
1: maga
0: sire ban numa
1: de no amma sa de uran gashi a ukasu ro lane ana maga ahia aturu ukasu ngilaro re lane ya are ya kai guye gu diri drambe are nanga die shi ya ali ari ga uroje ya uroje na yanda chip kandiri zo zo no tro sa fande a wari anda ne ndi lar ngai kyo letin ya hakyo ari ma hudo tori inda ne don da rasa ne mana nuya ne san masar askarne na
0: gila andiya inge
1: annan kadar audi inda na zona ba leden kam gona karo ke dan chino
0: gila gila amir abin yura askarne na wazan na gube hudo ni loktum gon paraska mala rutum nya andiro barachi me haturo ngokuru kam gode ay assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba alai gaji mai dun dawa tikeli
0: dawa tikeli ade
2: kelewa sele ba gudu su sai mari bo folle nemba sarap kara dio kriji mana jin
0: ngela ba gudu su cikin shirta magana da gamaro
2: a ga kana insha Allah
0: masha Allah
2: a tara da tsoro ko kwali su dina
0: au
2: kasa da su dina
0: kasa da fule dina
2: abi ande do kalan da zam de yau kala kiran da nan dilin da fule yau kala kalam da yela dan shi samara dilin da kike gure ne so dilin da so alaman na kalam kanuri ala mana tida ala mana kalam la nan bulad ya wai au kala furun ba yayi kala sana sai na zala da man ba na kanuri da kanuri da ri kanuri ji mana so le za kalam ke dai ko da ba sai a kuno lan mana sai so wala so
0: gai
2: kun mara kanuri da alama bulad ya wai la samu zara kala sana ar mari
0: gai
2: sai sun zubi au kaidan zubi adina ka zura kalam nan zuki ma kalam nan mo kutu do kuma yin ganza tana hafiya tirana a kairo har kamno sa indiro gire yana are
0: dan
2: diye uza kalamande da wanda kwalza fatsu ni kala gire nda kalam nan motel nan mona ka do kalam nan wa daraja ne ya kam gire motel nan wa mangarkin amma ni kala motel nan wa ngai ni mara waje a yusu da kam je niro daraja kalam nan yori kin adina ka do kalam bi hakku har kamar tawriya de drama da su wala su sari sajin har ma bura salgalar gana na bodi da aka rai su ku sai malama na karam a drama da sari india ne ta mun da su aula su dole su wallan borolan aka yi na gani na
0: gai
2: Allah na tilam da hafi aku kuma tilam ai kuna abuna din nan gulna a wurin sati

0: Imana ngiye fazana na kuturu mana zana ndara riro chopo na kamda ma biaje ntagola rona ayi ma kurbo eno wata uro mana da ayi fazbi awo shima ati ngen gurmus ke nafkai
1: chama ndiri lamar lamar shima ari wakaja mana da awo shima ayi radio shima ayi dariya ayi awo na la
0: san
1: chama sai ma jira shima da awa awo shima ari imma jira ga nan zani ara wajin imma awo tara so notuma yadin awala shi ya kala lena awala wa zina notin yayi bajin ba
0: ar tawad rota ar shiro kina rota da shi man mamma na bodi ona ya zai su kapto ona wallahi shi ko lamin shagun ana da bala ya ji kakkan nan man kuntu bodi zina mana akwal zina ko zina ya biyo wanzu
1: yo chama ala ya ku mayar le don dallo ma tin man ala man don maro shi ba mazan
0: police maro police maro police har abawai bagara tero na shi man wara le yana di ya Allah ya sa sai nan karo kulle Allah ro kulli yanye kulle don ne mana da kurwar tudere ku kun zo a wagare mana zafa ngo ko na samar ba dare da wanda ke tsaye mana ga wani fan ba shi ma da clandin je kai ro gwada ma an da wani har ya ro diyo no soro ma nan baro ro kuranya nan ga inge dai ko inge na ko ero ne alama won zai da sai mana zan zabe ba alama zan buru ma kuro yo yo man sa da mu kuro din mana zai kuma zumin da ba a jeriyar ne dana kuma sai na sana ma sai ma a shi ma da sani da alafu ya shi mozo puro amgariro rokuto shi ma da sadu ko zina amma amgariro an galgana za kat kat indiyo wanda dai ko zai rolo na ma kaziya ba ta rero unzu waya runzu har kuma da buladin ba man bawo
1: gala
0: waya ba ta rero lamba waya da ba ta rero unzu waya yero unzu ba rai ga ji sadi
1: gala asutuna kuma
0: yo kam sha da zalim da bana a ne ko tin tin indi mi dai ba rai ga ji
1: na'am
0: ko tin kan indi mi da nguran dai yo lende ar nur konne konne lan trike ma de chaman tra so mar ba tu suna ba de kur sola de manyen lende din jibo ne so lungu lungu ari so lungu kur kuri ma karan ga ta kur gana gana an dia zukta ma zukara
1: daran gura
0: na lan kai gwada sai na lan kui gwada sai goida mu gari lan le obaro ke lan are yar ka kallo sai lai jalan wallahi lungu lungu ari dira da sulum kumbal baro wallo no ma da sulum kur
1: gela
0: ya zoya adiya fanzai no lono ma am awo awo shi ma mun kunzan da yima ne an yi rasa sola da yayi fal fal fal tilu buwerin kintu zai fal ko kai da wada fal ko kai aka yayi ciwo ni a ga nan galata
1: gela ala da ji haf to fantanar wanda da ji kur ala waktu
0: amin amin ya rabbi amin ya rabbi
1: ne ras kene ma kasado mu lokto ma gon an da wotro masha Allah krantu foras kam doni kutum gulle fatun da rasone da krinya na kara na doni foras kam shi malan tiwar waya ma da furmnya nan de bonuya kutwando hapo entro ngokamla
2: assalamu alaikum warahmatullah
1: wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh
2: bana masa shuari kini ndi min manajin bala gali
1: na bana masa ushe kin shura faskam kutum gulero
2: yawa ushere na bala gali pro haulin udu kutti pal takku gwamnati bornoiro like ma jiriya kaso sai sita bulu kutu kaso waya rasu dina ar para su gwamnati suroto sa tu indin pinni na ratin nan krazu na wadiya da anje su layar kaulin ga fetu tapkam zuwa yau tai da zulle la mai shi ma ar fai da gana ai su di
1: gada
2: ru kini ni ni ar no dis development commission no longer to yet litrin na bune wala director isu sa wasa kinar turtu rocho kosa suruna amma saunde din ba wadde she yanda yanje sai ya tulum lumja
1: gala
2: musamman mara min zigi so bidum so ara dara shola anna karo ala borora ni lewa chu ala kasar gwamnati ngila wa bana
1: amin rabbi ngila bana masa ngoro shwari kan indi melo kuma gon faras kam ko tongul yana rupto manye kutuma bayan ma daji kur ala waktu wa kam la
2: fa
1: wa alaikum salam da wata kiran kiran wa sai dai alhamdulillah askar Allah ran dufan den dumana jin ndugulum mustafa tujani
2: ari
1: an goro yegulum
2: no se
1: shawri no se
2: ari
1: ngala usha kin shura pas kam tam kutun gulle fatan da rasan dero
2: yare dikka mawdu kringana be kra
1: na'am
2: kinume
1: kala yan gulum
2: education ne
1: ah
2: daga da education ne a wala mara suna be da wani abu shan nozi arma ne gulun ya wai duri mu je kakari je bar da yare wallahi tallahi mu ya ga yana mu ngurle da zo kakari sai

0: min sila se yere sadima yuyen
1: yo na ni na don ruwi ngurondo den
0: ah okay gira na kurai se na da yana ma da kakkari ku ko ya kan sai ma yuye yana tudo sadima jero
1: gain buron sadin do ka mun ne da sadin yo la ra
0: ngal ti ba di kali ya saru yede ni ma don ya mo kira ngal ti saru yede
1: da jarin mura do ni shi inda a wanzu ku tana da kula su
0: ah
1: uta in beji
0: ji adama na do
1: ngala
0: ngala
1: ngala mi ne rabin yawa suka nyana lokto magon man dia botro mustafa tijani taji harami kranto so kaudo ni foreskam da goye konye au botu da goye konye so foreskam kutumbuli alan lenye fele ada kanye shadow.

0: galazor krantu faledoni kayama doni Michael Jackson ya mada krange tamangana falenza de kurno da gotnar krantu wona jas noi faras kam doni kutungule fatun dara sone da krinya nakara na doni faras kam shimalan diol wa mana da farmye na mana de bonu kutwando so abo entro diol wa mana de shima sifur usku fal diolar fal usku fal dio arasku sifur assalamu alaikum assalamu alaikum
1: assalam bale gadinado
0: ade ndawa tukina
1: kala kala
0: alhamdulillah de
1: Masha Allah
0: Isa Musa mana jin ko dam garanga ko ta sala gela zoro ba Isa Musa don ngoro ko dam gare
1: Masha Allah yo hudu kuma kan tare suluna ma ye mana da kakkari duri mo wanke
0: kana
1: dai we sabar kranga kidi na da ya ba
0: to kala ni rumala romi
1: ya nazim ba da ero gun ngana ai ras kranga silam aku no en jero we sad man zero man gana awo mana nuyi ma da andiya nazim ba da yoko akilan mana kuma wudu ya kuma secondary school ta mazana mai kalma gantsi man zero kakar palla da sani karazo ta karaza ta mawada yau wadi kilan yin sairo a bayin guko
0: shara yima
1: am gare dunon ganye ama we am gare dunon ganye wako wa wura sani suno to uniform so aka kadi laso wa bayro laso yin sa allewo
0: amma amla an gayya ya ruya sannai ma bai san musan wani ma dai a wadu sokulan jami'in ngu wona wala amla ya
1: gun gana dai awa no no mun ci mun ci a ki biya kirma yar wa central adu kaza da la kadi dai biya gana la biya musan gana rashid
0: da tarisana
1: ni rukna a duri mu kwanzan kakadala klan gowata al'aduma da rukna
0: yarwa central le
1: a yarwa central duri tsaya tsayo kakadin sambada klan zan la klan gowata ala mukun gowata aduma da shi a rukunan indi maro rukuna shi ma da amma kaman gwalla misalada rumaya ala misalada nan duri ni na din sai arak palmarat sai atima sero sabin ba
0: gala
1: toti shi gulzana dai na gare dunon guni
0: gala atiya ne ras ko nyana lokun da gono foras kam da bonu kutto ando shi ma da ba intro da ji ala fantana wal zikru ala sulwa 200 ngo kam la ya
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: ala gaji mai don da kliya
0: da wa ta kliya dai
2: alhamdulillah abba umar sai mana jin gura jan naremele
0: gala zaur abba umar sai wuce kin shiga fast kam kutun gulero
2: gala zaur program kutun gulle
0: gai
2: ala kutun da yanzu aka jira su da
0: amin rabbi
2: a da yau da kutu yi su kudin kraza mana mai da kala na shan gurun da muslim gurun da kala lan mana
0: a salam dosha
2: a da gurun da salam ja so za su biya sala su ba kurim kunna ma garangala kuru kan da kan boso kawo karangare saurin ba are zakin guro sulun fit rangin salara da lela da mai ga su are kam ga su are su ga man ga yin ba so riyata
0: da ran gurondo
2: gurun da ya jana ramare da jana ramare mai duke fura kuma na ni furdin ne santa gozu ga na saurin su gozu da na da are kuma su are sulun fit sina limja furu diwol shi mare diwol fura

0: gala zoro karantu tamangana fule ade gana ro kunonza kwatnaro karantu wane je sunu first kam doni tamankara kasu eta krenya nakara naro ne first kam chama ade gertu diol waya mana da formja ndana ndie bonyo andro tamando kara kasu eta bo intro diol waya mana de shima sofor usku fal diolar fal usku fal diew arasku sofor au bin sofor lar sofor fal u diew indi sofor lar arasku diew 08148141802090154209 kurade malu ya uda samaso press kam simaren yekinaro kinda go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: are inda kalewa
1: alai ga jama ido inda atkale asalai
0: alhamdulillah de
1: ngala umar habib ngoro gambore wajil karfara do karantu we
0: ngala zomar ushe ga shara press kam tamam kare kasuyero
1: tamam kare kasuya la lera kaske zo
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: a na shalo na fetir gasa ile na ma
0: gai
1: a shi na sha fetir yare shi na shalo ne kuma a ngao a support center ya NNPC mbe shi lita fallare naira do fallin yarya kin fira klare amma shi gasa re shi do fallin yar uskun a filar loko
0: filar ma loko
1: jela loko dundiro naira mian shon ba rayo naira a lowo ba gunje
0: gai
1: dundiro a tabara naira mian naira uba dai a yo ari na sha NNPC ya fakan da waga yola na dundiro lana dan kawo gawe ma am gas kuma jeri na sha done engine kura kura lan fayda tena ma zora gana gas zo na sa kallafi zana kala da la har sala so ma ko sana kamar na sha am walda sadin so amje a musalarin sada la ngusa kamare solala faidatin ayo da kuro na sharo ne kuma a shi a kasun da gambare ro iskiya kamar shinkafa din gilla masurra da shakaryar dofalin yar tuluri amma surungure na era dofalin yar uskun na saladin shinkafa shimade a kuro ma koronin da kamar shi bayro pizza saladin ma da shakaryar u amma shi taliya da nashirar dole gultin ma da shi shakare yanzu naira dubal naira miya shi bayro engal zai ma da yo kurman shi kamaro rungon da dole nashirar kulu wangaji a sai ma da shi kamaro na kama ci kwalta na sana ma da naira yar arakan fiwo na shakare ne amma shakon ma ta kare yar tulur
0: gai
1: yo kuro kaso ka ta kauyero ga ke shi asusu dog dog mai ayo a kuna da September yayi
0: ya September je
1: wai September ayo pandemia ai sho pandemia ngaji yom a jita manda yom ya bada zana de
0: Allah so kuna ranni mina awlar
1: ka ya de a su dog dog kare shi kamara yar uwa mbe ayo shi kuro dufan lai mbe amma kamara ci katin zaktin sura mum dog dog kai mara to indi yaro
0: gai
1: dan kuma kama sai mu kuna sassana da kon garan ya kuna san miyan ba sai race kayuye
0: har kula shi mai fulaza
1: har ya sai da mamma za sai race kayuye sai mu kuna gina zai nan da ranya gina yan ba
0: yo
1: amma to da ya ko zo kuna san miyan ba
0: ga idiya
1: yo kurman a wambe motor duriye kata kawai mai cillo motor shi ma naira du fallin shi kayo ko duriro
0: motor bike
1: mo ga duriye moto kata kauye ngai sarana na kasun da gambore na kata kauye da moto biya ta yanzu suna na biya kata kauye tawa
0: gela
1: ayo kurman ki a wambe kata kauye jirin ga duri shi goto ba da zazu zain ma hare
0: yalla
1: yawwa ne shi a naira dufal
0: gela
1: ngala adi da kama da an jimal za
0: gela
1: wala ba kuwa da ai zan da rokon lai
0: gela to mangana nya fanzana bato
1: gela an bai wa fadin
0: duras kinyana Umar Habib lokto magono first kam da botro kurade mandro tamankara kasuye a wafal india kidiyo hata uwara kai ma

0: gairama
1: yana ta kisa na ta mu ji na ga sa diri don kunne za su a wuraren za su a tumfan za su ga diri jinin za kula su suna za cewa sha su da su yano zana ga ta bayan za
0: gala
1: yo yo kuro kuma har kuma ango lariyan za a wuce yare kilan rungo san gaji so so ina re yo kuma har shukura ma har kuma har dofan sin gaji ma re yo a kuro sin gaji da man sin sidan de ne rayar suluran de yar uwan de yi kaskalo ne sun kan trina inde alanga langa langa a wutuna inde lariyan za so yede
0: gai
1: ya shukuru man kulutu sayan ma da shi kamaro a naira yar kilo rande yar uwa ne
0: shi ngaje da shi nan zai ko
1: da na ngaje da shi nan zai ko da na
0: gala
1: awa ya kan bawa kamaran ngaje mai anguro buyen no ba dai sai kida sai inda kare ga daga suna da duram gasa awaza awaza ya ka dan tsine
0: gala alanya kan zan rawalzu yura suka yana chai dai wata lokto magonin farskam da botro kura dai ma raptum ni andro buyen ma haturo go kamla assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakila
2: ya kudai
0: alhamdulillah

0: daji kala au shumarin tonoso kala waya mana in sanja kore kala shumarin andiro bayna sadin
1: ugar bahala da arabic tamlan injiri nan den injiba fofom do silan sai da san da fofom fonduma gijelliri injidu do fonban natina kuma fonduma am kada kranzin harlu wala masarin kranzin andela da laron da zai lagon bururo kuzuwa da zai na sulan jigo zai sai kam ji so dia wala o kilayo kuma yoro manangin da kuzuwa ma sai inji mangi da fantiki ada har le ge to watalan do kuke to am ni islam da sana duka bure inji ya ba ba inji ya taman galado mo yum ka su ka da ma inji so da go zai sai yum ko su ba ma jima ba dukkan dubin na rayar inji
2: tura na ji da fanna ne bala in so sai ma
3: akwai tedan yana kazitin da na shan ji fondo Allah kurukur malo da richo do rolo no ma buta faldu na rayar inji so yar indin fiun solan yuya a sama solan so den kuru sola e loktun ngle Allah ka fallo isha kuru waltu ka yak man ji ishin ba dulile zana kazitin da kutsu amma kuru kaziya da inji to din ma kuskenye lenye bulte na do fandin biska kusuwa sama so bulte don ji boketi faldu ma chonde ade sikute nye bana muradin yana na shanje Allah
2: da ke bu da ruwa din ayya kai kyau
0: taje futu amare bayan sanalarin kazi gana yin sandiya nje da uzin na karai kuro to na so loktulan ji so ndai rolan ma gambarun gala na leza har fuslan shin zan goza ya sayaro furuk cin zai maso wanda zoin daje kuro gwamnati a amdoni bana kanji moriya sama soro burutana sanjiro au shalo sulu maza kala kambayar client bayina sarna
4: ale makuru nji to ndin no walja kadawaro walzina ne lewa jimi soyero nilewa jemi soyero tajiru wa sudin ma sama na chaye ngu soro bladia solan jika da ubafando adu au zaurinta jemi doni bladia dirinu mkile huma na mamriye njiso wendin do kada wasana wakilde Mustafa Abubakar ya kilafutu sendie ngeidin kinangatene hawara lupsina
5: ngawarudo ne blatiti ya huma na magubere kriya burno ya lagadilar Nigeria ade gumatiro langurota na kila mbautu njikin zain sendi jami gultina ma ade futuyero kazi mbautu njikin zain ade sendia greno na shadow blanzai sodin ne kilan

0: Ai, sai ya san ma ba rugo za na yi. Amma da kanar da shi Allah san zana ka ji ba arishin min curku a dai.
1: Gula. Buron ayo ai so fi wallo soro soro dio do in sa ari madin.
0: Buron bi an ji ba arishin man a wor karu yanzu na dan amla sai na sasaru an am kallo sanatina da yak diwar sanatina da ji. Am yak ji sanatina an ji ba na karu har da ne sanatina ji yo awa na riga na kiro wallo ma alhamdulillah ga na sadi min. Yo na bi ai ma ka karab di. Kaziya yo Allah yana sa sanina rin burai sanina rin dai takin jiye fusa kuma dai sai ba na zu dai kuma dai harim da ci a zuciya wannan kuma MPK ari yuri MPK yuriya amma MPK ri wura ce yuriya ne a wada shin yi koi yo da burai MPK ri fusa kuma MPK na sai roi sama ya kula duka ma fusa da mana ya kula ina sama gaki shi ruko fusa ne ayin gila zuna kasar zauna yi guji ba ila ngai da ga man nan kuma da arima da wuri sa wala sai ga kaji ba ma kaji zai biya kai ji ba buri ai mashi masala do a ganji mun dire ga andu ba a kasan gwamnatin Najeriya dai look to the bare way a wannan razan sai look to the study bawo misallo nan gari March April Allah kare mu ko kamar mu ya da June July arin natini da man gari bodin kan bozo July da nafci amsar azala dan ji ba wala kan bozo bayanin gari bodin July da nafci yoke March April yaro bare wani duwa kap kare mun kunne wannan kaziya ba amma sai September lan kamin yuro kretin ha September lan yuro kretin ne lan yuro kretin abidi mi shilan kin kawo da saman ji ba din shin zai ne shin kawo saman kaziya ji gaskiya ga wuriya kan je ne lamarin amma ji murar yana kan shinkafa zo ga wuriya masar ya gugul ngina harin ji murar yana yo ngo fari yambe sana sana tana kuma soro na tuma an ji sulohi ke kaziyar su wajen wukilai ma fari na tikina kirma ji bure yimmin kasin gatin ji fizin kuma

0: Salamaleku.
1: Waaleku salam, duma la jin.
0: Kuma tara maa dalaka bi.
1: Ngala tara maamete. Ya fanti ay goro.
0: Godiya jena andero tola aw andero sonna dero godina duruba wagana mara jilene andero kwanta sunandina le me zabura la so godina.
1: Ngala ala bana solo. Kala modun den koron rombe cima dio. Kurman, salam alaikum.
2: Salam alaikum warahmatullah.
1: Wa alaikum salam warahmatullah. Nduma najin.
2: Malum Morisho kendera gurana.
1: Ngala nyafa anzana.
2: Malum kama masar di alama uti ya gozuna be.
1: Aya gozu? Masar ra ay gozu? Dane do? Masar ra ay gozu? Bana masa nyafa nyen. Masar ra ay gozu? Nyafa ntei.
2: A uye masar ndere a alamara mgudye gozuna be gule ngalo furtili na tena maate kipo ndendero olo na reksu kilangu sumo imba
3: ali
2: kore ido malimo
1: furtu masar dien ngalo mbeyi mwea gulum furtu masar dien ngalo mbeyi
3: a oshi masar re kilangu sari na wadu
1: kilangu sari
3: yo masar ma kala sadi la mana ngalo de goma bana masar cha kala sadi ado na nar dai katam so ndia ngalo de kala sadi so awwa din nan do mi sallo njimbe ma putu kuma kam dalan bozana de kuma ro certain gulzana so dai bohol me ma dai kawai kullo kawai nji dai guto na
1: yo
3: amma ngi awo nji awwa nji sama da control mu ko kam man ngi security sai dai back ala dai ala ngodo nyobe ala nji sudu
1: amin wa alaikum salam duma naji
0: Nakau bilang apa jangan.
1: Enggak lah, dah tu bilang. Nyapa antin.
0: Nalu kalau kulai.
1: Ah, ade.
0: Korai itu orang galai kalau.
1: Ah.
0: Galau betul, kama kurun dili tar. Gay kandang daur atau anjing. Ada bayan mangga. Kuru kawan daun putin. Ada bayan mangga.
3: Si aw si enggalod. Ngalon na ngalon na timia ka opiak kisidia kuliya yen kal kuli ba yen kal shafin nimin ka opiak kisidia da wolti ka wuri sidia wolti shafin nimin ka umya wusi dia wolti shafin nimin ya krof numana wai dai dai tarabadizu kambil la wolti wolti shafin nimin putu dia wa ko jumba ngalo de kirewa ma so kuru putu lita gulluma ide kurun kurun inkara kurun la di nji ngura shakalimin kurun la di nji ganalan shako sha awrimin na yumalan kam no zuna be ma kore tiro bakata be lita ngaydi kurun lita ngaydi nji ngay shakalimin kurun lita ngaydi a kurun no sogede gede kurun fayda timi no yandi na yumin kurun mi anyro yiro gulden
0: kurun da to skatira aye kala gere gere
3: kurun kuriya sama so
0: a kuriya da kana nji so ya kuso a to skanum
3: Among Tuscanim ma kore malum dupan dimia kore ayu baro wildido. Ayu awla lenum punum kuri yediminum kuri ngalo yedimia pay and badia. Ayizo sal in the kurumisalo systemic habitat may non systemic may our contact may say indeed on the kilimin. Contact a systemica. Misalu ama systemic karaya kilimia ngalo ganadin. Nato so chilan the gede. Kasaratalo.
1: Ngala dai duk go to dere yar gonyas assalamu alaikum hello assalamu alaikum aya di wallo kamzana ngala
3: misallo manda ya kalimiya sama su manda ruwa
1: ah zo gona
3: misallo manda maji ara oge de gidi
1: har misallo kire wa alaikum salam du bana jin
0: kuma abor ngoro mai dela
1: abor ngoro mai dela ngala ngala zauro aboro nya fanzina kasar ne mana lokton je ba
0: ngala ni siyare wuce
1: bo yodai lokton du lesra daji a alaguro shi kuma tanas maro wani mare bayanin burai din amsa du wani kamla kuma karawo ma daji wani suro shawari mai droi ken ma shi kuma
3: ade dai yo sama so putu kuma mana sama so mana jibanji majiwa sama so mana da mana da shi mawada topic da kuma awwa jin ma da dai awu shawari do amoyi yanda amsa du ningli kuma burai da yake zaman nufaltina kuma da zaman lagin suduma awu jili sha akai climate change

Assalamu alaikum harami kirintin so so so ade madaka kuma maye and ya faraskaram de tamtamma faraskaram balbal jitibri ne lo rufsana harami kirintin ne zabuta da tai de faraskaram de tamtamma faraskaram de balbal jitibri ne ndiro maudu bulin zar don yana ita gadkiyen lajin aftun dosa ya sayo ku maudu don ndiro kladin zannin yandu na sha dollar sa bulin sar ngororo sha saudiya kambo soro lar sa so sandi mayawa kalaya ko au kama au firwa don guroi shi fizana fato dollar sabulin sar sauruna adu kuro ade ma abinan karo kambo soro dare da jiram din kijilan tartime ba allo nan dira faras kram da don ya gat kiye na rabi kran tinde so dollar sa mayawa nota nguro roja sa na du firo au kalaya ko au kama yayi fato do shi fizana sa shi bulin sar din amma dare yanzu kambo za so kijilan firtime ba lazarin alafani min la fato wani rugakin ba garero alafani min la shiro kura alafani min awa kadanga wa design amma buronna sha mayawa shi fato da fituna abinan karo adu kai so da dare da jiram din gaidawa kajin kijilan tartiba da sujin allo nan dira faras karam da doni ta gatkin so faras karam din kusa to ne meji da jarami kun tunde to play ne meji tamtama ngawo play ne adu lan ya kirin yashin nan dira maudu da au zandira gonya konyen klewan an da kirin sano

0: dede jizum zum mara de zozi ay Allah ak riwaka zo jizum zum manyo zori na la
1: mara de zawo
0: yo esiri ezi
1: tro karunye ne mara shiba
0: yo wani nya koksida ziriya da jara bi kretre de zo jor wa mara ne de rafu mi sana de broken awol me sha ngo awo kusoto ne gunzinawo da ji dole wai mana da furu miya nan dai abi kula ba yanzu ar furu are ma data na so san diya kishana kuru lar sabulin so du kuru are ma ni la sabulin din ga ni ma sawa lar sayo ngoro ndoro so na ro shi fitu so nda shi naji nan di go bayendo kusoto diya dero sinna amma son nai play da beji tamtam manga play diya kirin yana nan dero diwal wai mana da furu mi nan dai botu do sai tagat queen cleon and diya kirin sano

0: gala zoro karante to magana fele doni gimbier hausa yar gana ro kono za wonra ro tumandia beji karante woni justin foras kam doni taman kara kasweda krenya nakara foras kam shimalan nandro diuro yamana da firmyana masana shimalan nandia ndro awado ni yuwamada taman do yuwamada kurade manado yuwamada au nandi chamanza nandi woni mari kulasu nuno yuwamada suro foras kam shimaden andro bentro diuro yamana de shima sifur usko fal diawlar fal usku fal diaw arasko sifur awin sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arasko diaw awin 0814918 1460 ngokamla assalamu alaikum ayya diawlar ba waltina nda waltina musko pandemia nda abone Shima
1: 0814918 1460
0: fantina aya diolum do bade kam zoltena ortina mosko fantina ande aboni no tamandia ngokur kam gade magana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukeliwa
2: ala gajima do mara bim kora gambore tsai dama
0: ngela mara bim nya krinya
2: kisana se da saya awala akariya taman kariya ka sai sai sa ofalinga isen
0: na
2: ayo awana ne kare ka kare ka fi ruma da duran awa ko ay kamta ba ta gulle mango gulle ne ro
0: gairi ma
2: yana ta tsaka na ta mun ji na ga ta diri don ku ne za su awara awara za su a tun fa za su ga diri din za su lai su suna za sha sha su da su yano da na ga ta bayan da
0: ngala
2: ayo yo ko kamar kamango la rianza a otiyare ta cilan rungo san ga su sai na re yo kamara shukura mare kamara dufan sin gaje mare yo a kuma sin gaje da man sin sidan da naira yar sulura da yar uwa da yi kaskaro ne sun kan tirna inde a langalanga langa a wata nan da lariya da soye da
0: gai
2: yo shukura man kulutu sayan mare shi kamaro a naira yar sulura da yar uwa da
0: sin gaje da shanan zo in kwazana
2: a gaje da shanan zo in kwazana
0: ngala
2: wa yakan bonsa kamar ngaji mai anguro buyen no ba dai sai ki da sai inda ka ga daga kuna da duram gasa awaza ya ka dan tire
0: ngala ala nya kan zara walde nuras kan yana chai da wata lokto ma gonon faras kam da botro kura da ma raptum ni andro buyen ma haturo go kam lai assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kliya
2: ya sai
0: alhamdulillah dufan den dumana jin
2: Umar Muhammad
0: Guroye
2: Guroye
0: wo shekin shoro fas kam taman kare ka sai Umar
2: Rabbi
0: Amin ya Rabbi

0: dika gara ne men ban la ban la amu zuna la
1: yo a gana hamduna jire ade ro
0: ate te man kare ka zuwe
1: ade ndu mana jin tu fande
0: a mai malam mustafa bulun ku tuka zuwa ran ngura da lafa ce ku tin karana tiram zuwa
1: ke la zoro mai malam nya krenya pas kam tama kare ka zuwa la
0: dika we ka su bulun ku tela ka su ne ra ke ra ke kala fa liu ka ne ra du men tu leni
1: kala fa du
0: nera dimenti da
1: nda so ile zaria la challenge
0: challenge ngira marama akazu da sama sashi mangala nera dimenti da ndama
1: ngai
0: yau kuru bugarin biskil le she yu kana nera du fundila ran yu kana biskil kuluru
1: bugare
0: bu she nera du fundila ran yu kana yau kuru tunda jirka ne waya yare Denera dufu ro kolbala yo kana
1: Darka kuruwara korima
0: korima ngala ma dubbe
1: jere
0: Taman kare ka zuyar ma wara dika yo kana ro ya guru ko ya ji a wannan ne abun jama ka dake
1: ngala ala kaure kasa da masu lena mai malam lokto magonun paris kam da botro andro taman awa yak dio uye ma andro sura paris kam shawa den boye tro da jingo kur kam gade assalamu alaikum
2: Assalamu
1: alaikum. Dawa tikadiya.
2: Correct.
1: Alhamdulillah, ndu fande ndu manajin. Muhammad Chiti budi ngoro bypass. O shekin shora pass kam taman kara kasuyar.
2: Alere ce wala ga jin.
1: Na.
2: Correct. Taman kara kasuyar shi kuma ngaji dono shiro garanda sinyar dole $25 ma ngaji dole. Duniya na rakume ta da tsayi.
1: Bondure.
2: Bondure 25 din amma kuma abu lolo na ma. Are afi duma ne rayo su yar television na ta da time by person. Amma shi kuma a wuro tsayin goma ce lolo na ma shi ne rayo yar la roi ta da tsayi. Abu da bari ai ngun da du je wa mai du je yaro da kenan.
1: Ngere ga tsana da kiyanke. Ngala nyiras kinyana tie. Lokto magonum paraskam ala andro tamanna gultira mada bayantro. Daji karanto dilo amana da bonu ima shema 08149181460. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Ndawa tikeliya.
3: Salam guru.
1: Ala ka wonde ndawa tikeliya.
3: Bala gaji uda anya yasuru tumasuru na wesa yare sai mari amdar boza inge.
1: Atai.
3: Ana na ka.
1: Are astu gededan
3: yo dim. Astu wallahi are.
1: Are ngoku da terero ruptuma.
3: Terero ruptu kana no karai sola ila wanda gunzakin na.
1: Atiya waya mbaya sorun.
3: Wallahi batter 100 du men findin saladin na.
1: Batter 100 du.
3: Ngai
1: shi away ma njia ganya ngai ma.
3: Kura de ngai ga na jiri moto ede ro moto ede ga na kura.
1: Ngai nera du mia findin.
3: Final de du video. Bro fiu zu do kama burbuna. Kam chi ma wani ta bassa.
1: Kama video ro lo no.
3: Video ro lo.
1: Yo nanga mi yo ro. 250 so guli 300 so guli me ya.
3: 250.
1: 250 ma.
3: 2500.
1: 2500 ma.
3: Du video ro ndana. Bro du fiu.
1: Gala.
3: Amma la kawai yau da zaren da so la waye ga ki a shirin zama na gusa.
1: Har ma koras kama na yakin ta ku sai kalan zai kasun za hafta ya san mazo.
3: Yawa wani ya ira ga am kasun da ma wamsa.
1: Har ma da zaren ya.
3: Ya dai ga je ni san lamba in samo da sun.
1: Tuwa ima ba. A fi ma ba. Gala an jira sun yana ba usai. Kasa da mu doctor magonum and ya botro. Da jikirin tu botoni Hussein Abada mai Allah diol waya mana da kribdanya kuro Allah darrem doni faraskam do taman kare kasu da kashe karantu kawdo faraskam magadin da ratone da karanta marwallo

0: Allo, salam alaikum.
1: Wa alaikum salam, basan dardo.
0: Da fato clearer.
1: Clearer sai.
0: Nam dumana jin kurun dara nan dia boni min.
1: Hai zan ru Allah re wakil ka fara yau kan
0: tuwa. Hadi da wushe ka shiro faras karam de faras karam krau mam ya kuma ya san dia ko mu ya daji dai do hello hi ta kar kubin do.
1: Mura sana kin ya adunga kina na sai san ma adunga.
0: Ingila masha Allah ji jin da Hassan kan ne yo hello hi tuna.
1: Banya
0: mamaye da take kulewa gurin. To bai dinna kamaron ya dubdo kulewa mai samo na.
1: Ba ne ba gudu tun wasu mare ya duwa ngana.
0: To mai dinna ce kamaron ya kirinjin.
1: Abba Bukari ya mangura su jani duwa ngana sai Fatima ngura ima kula ta Aliyu ga bangura zambore ya kulewa kin.
0: Gula masha Allah ta idan yanyuro askirin na loktu ngono man da loktu Allah boturo. Harami kirintin da sai wannan da kan gestay gozi da rasar kurnu iklam mita fiskus kunu da wa felan zai FM. Faraskram tamtam faraskram da krama sala da wata daga sin faro karam hello hi. Hassan Kanna kila kurisin kuma ro gina da.
2: Hi.
0: Allo assalamu alaikum.
3: Amma ta gara ta magara ki sai ji.
0: Anyanne nyanne.
3: Gara amma me ta da gara ta magara ko.
0: Are gara ni na nafti me yale. Are horas kara mai zakti sai. Akai akai
3: dar roke dewa.
0: Kile yasu dinda ba to kilewa.
3: Barka kilewa sulai.
0: Alhamdulillah nan jizo.
3: Inji me alhamdulillah.
0: Gila masha Allah wushe horas kara.
3: Zaki dan da kasa de.
0: Me alhamdulillah da mun karai.
3: Yo ngala wushe horas kara mi ta gaturo.
0: Masha Allah wushe wushe.
3: Ngala aja da musa ba bai dan gari mana
0: ji. Aja wushe kicero horas kara de tamtam horas kara de krama mun. Lewa mita gangu bino.
3: Hello, hi yo, naga ina da wuya mashi anyi ko sero mashi nyo so sero anyi so mashi kila maru so sam ma soro hello hi ikul ngana wuya.
0: Gila masha Allah, tuwa ni. Kuma runya kuzi.
3: Sam ma da yo ngala da ba gudu susu yi maria ba shi gawa ba lai kai mai kare furi ya dodo ma. Au abba Bukari yeri maso Umar Habib so Aisha ganga mariso Aisha limantio so ba na wai na maka keso sam masoro hello hi gulungana
0: tuma idin na kamaron ya kirin zain
3: fere Fatima mule ne akotes ya Fatima ima kule cha sam masoro yeli wangana har Aisha far ya in kitchen so sam masoro wangana ga sam nan ko ni fan zain no so fero hello hi gulungana ngala ala robulan wazi
0: amin ya rabbal alamin tayyan yura askira locked to gonum and dia locked to alambo turo thank you so

0: Allo, salam aleykoum.
1: Salam aleykoum.
0: Amin wa aleykoum salam.
1: Alhamdulillah, Ndafta.
0: Ndafta, to kilewa. Alhamdulillah, nduma na jin.
1: Nduma, abba bula jakanae manajin.
0: Abba bula jakanae, wisha kinshoro paraskaram de tamtama paraskaram dokra mami akukwa mumi asa ndiro. Hello, hi, itagat kui mindo.
1: Ganaze ay basan tindiro bongona tendo hola kariya kari ni mahamgo ji karum tija wata hamdi mahamgo
0: kuru zamana
1: ah tindiro bongona ay basan
0: yo kam lay bindi no bonza zoni
1: yo yo ruma ato lutu gana kari hay ngo ti bono ko
0: ban ayere aron lamar jami me wecha ma sai kanadi dai
1: ban kan hello hay kuru kramu am wunun bena ma wajja jo hangani hello hay gunin
0: gala ma sha Allah adi ma sho
1: yawa da jamin da bula jakana yau sai duk kafin da ya zo maran gosa duk sai ya lo hayi gona
0: to mai dana ya kirin zai na kasharu
1: yawa jamin da fatan da rasa ne kura ba gana ba ba mu ya bari karin gashi sirrin ko wanda ba shi rawa kun gina wallan ma shi rawa hello hayi gona
0: gida masha Allah
1: fa fulga

0: Allô? Nam, Dumana Jean.
1: Zara gwi don gari lan.
0: Zara gwani dam gari. Wisha ke shoro faras karam de tamtama faras karam do krawo mami akufon gum. Tandiro hello hi tagar kemindo.
1: Onke la zero la le wishe. Onke la de burnya buladi a tam masron da dukto kliwa gum ne na.
0: Onke la masha Allah burnya buladi a kamaro darason krinzan dubdo kliwa me samona ro.
1: Onke la zero boy budu de sura taran da dukto kliwa gum ne na.
0: Tumai dinna kamaro san
1: dubdo. Ya ma ma ye si a sura lo san da dukto kliwa gum ne na.
0: Masha Allah.
1: Jo vai ni fo e on pali ye si a sura da dukto kliwa gum ne na.
0: Masha Allah.
1: Kala fallin ve kenala.
0: Nya fantin.
1: Awa sai ya gare ka surguni ne da waje da wurin dia.
0: Yo ji zangana. Kripbo.
1: Yawa, dan gila da shi lokala shirin kuro da gurin gira.
0: Gila masha Allah. Amin gila da shi mai rin nan ya fantin nai kirin zuna.
1: Gila hello hi shirin gurin gira dai.
0: Gila masha Allah dai da yura zgarela. Look to God and I look to Allah botro.
2: Hi.
0: Rabbi kreti deso da ya ga shana wanda nan da ngawon kwazai. Special greetings ono nasara shiro special ono liwa do tanasi liwa amuzo fit ngoji ya kamaro zara ita gatsuna. Wanda nan da ngawon
2: kwazai.
0: Ne yenan da ngawon kwazai dia. Dai ci langorawa mun ya mana kon da kula ya kuzo. Kuro krawo maso. Nan diro mana kin. Allo.
3: Alo bazan
0: da fato kilewa
3: ai kwar karuni darma wallahi
0: ai wazu
3: ai ko ina adibun kutiyar gasrunar ko ya garin yar chatta na to kotar war bayal ai mar sirai
0: zabiro do
3: kwar ba ja ni ko wallahi adibun kutiyar gasrunar ko wara kadan gaya ai an da wara sa
0: a a are are dai na lang na blagare bonu mo wallide
3: Fulay
0: iker madu wayar awro da sha iker gayi baro da ikero fulay igen kuma yo da nyen le go fa dum gol dum gama da
3: ha nyen na kuma da jama da yero samar da ton
0: dum do kilewa
3: yo biki awna yero da to kilewa kuma jama da sharo
0: gila masha Allah
3: sai ni ma ja ja ko idam gariya Jama ya
0: garin mutare yayin da yayin da take
3: gurna
0: dubdo kilewa sai titi zaro wai giro
3: da gari mu sam gure da nan inda kamaro
0: giro hello hi dai da garka gana yo are ci bi goro ala goro ba do
3: ah ur goro ba
0: yo ur goro
3: ba bai ba sai to ne ya ba gudu to azo
0: gala te da yaras gurena look to goro ba da look to wala botro arabi kreti da so da da kay guest Diego di darasol kredu iklavi davis gus gudu da uwa fallen fm faraskram de tamtama faraskram do hello hi play ne beji danya play akrin yesha minti de chilure na diro itagat ke kleon andi akrin sano